0: Unso ay matagari nga layang katichi Batichi lamit nga dabay
1: Atichi lapisay

amarin sa kumalanta kaabalaki ay agebele dia ari kapaganti ari bulan nyamu abatukar cinte dani ay pagi ari menti barapi ay manuk